munyina ha mamu akwa badia ba kuma 87.9 FM so na eya juada June bosomene nafu atosu adionu mienu wa fimpino ene adionu ensia mu Ghana de shimaima ewia ya mamu ha babia mu wo bia ebraso sa do mienu bremu kase abonu yesinwa na yekenkan ede mamu simadua sa ede yanimu yi de senti adaroma shiyaye ewo Facebook wo waya kuma 87.9 FM akuma 87.9 FM oba comment oba like wada roma no wa share ede amaye nsa de be ya omanfo benya bia kenkan ya bia share enso ewo ho original kase boy mu ensam hodo a obetie bi ene se Ghana ban se wo ye nhyehye ya hwe said ye be ya sekansa ya de no ne hyemu e wa yare sabia no e be ye fa me kwa enuafo mienu a mo ye ma ya ntia sem de e dan ye buagu mo so e wo cape coast ye kasa yi wo mo to na na no e wo ensie do sonso ne kuo bi e from mo se Cadres Association a wo ndc amanyokuo ni mo wa mo so o mama ban ne nafu ama akoma ko aduasa wonfa enya no mra senti a commander sugar factory be si ne enhyase ensa nya adwuma ensam hodo apino a e kan wei no ho na abetene se dumio no bram kase ebo wa akoma 87.9 fm so awia yi mo kenkan ni ayeme akuya ofo suhema Watson as da bi won mo aye information center yi obin sika information center wo jabin odo fe wa bi atum ku ha amamafo nya bi atie e wo ho ye betwe ho sima ye ba pe ye den sem ne mu chire mu e be som mo

0: Akuma FM 87.9 Kumasi.
1: Any da so yan san yo. Say who at your CD. Any da so yan san yo. Any da so yan san yo. Any da so yan san yo. Say who at your CD. Any da so yan san yo. Eyemure. Eyemure, no die na die. Asen biye betu biye no, miye to boasio. Esa na yemure na die. E biye na osiye wo she. Wanfe ojemu a hutu mi pie mama se wo. E sosha mi fe mu na no. Unamia manasi niye. Mawaremu. Ensem bebe na dofo kaye. Mekwa mebe. Obisi wahini honsa wajire misu. Ah. Niyine muno mama niyine mu mabem. Ena bense ye pye mu waha. Eye mwe na diye na diye.
2: Omo nsoso. Minu omo nchwe manso. But me mano. Peti kulantina. Me ma me se me nka de wom nyuna enti na me se me hia me ka de wom me de me mane pe na me hia wom ti na me se e se enti na me ko reyi ba me hu am ba me de me ma jo nya dai eni so ei me di me no no se han hwe e ye se na me se enti me fi ha na na ha ye fitting shop no the reason why ni no se han ei enti wa na me ti am ba ko e na o so ma no no se he o voice ni de e kwa chiro. But who na mimi nu do nko money dia meme voice en kwachiri na see you you dey yedi we call me adano ho am born na man na me say that same say aba ho say same dia ma ho at na same na yo police as a police case as same na o mo mpani wo mu nti na o mo mpese e da ni be yi same nu kure aye dey achire mi na
3: me dey akwala no meje no eye den a obewo owo a akwala no ye be hwe ne moja se ye me na me nyin se na me hu yo omo sinsin ka ni nyina e ma me tua ma nti akwala no awu nti me pese me akwala no on piemra na me hwe se ye me ba na me nyin no na ne ese se me ye no na me nyin no na nti sa na de bia omo frɛ se akwala no me me ye ne se me me ye ne se se me first time man no me se akwara no enye me ba e na akwara no kurampo se oka sa ma moji tuma enye na kure se wa wodi a mo ma akwara no mbra out na ye nyina na o mo hwe ye moja no se akwara no ye me ba ofa akwem bia so a me hwe akwara no me hwe na pa se mo be hinta na mo nim na kure pefe se akwara no enye me ba de na mo de hye me de ono de me nyi ntum ntum ma se ma se me de
2: so just for them they open omo nsoso me no omo ntwe manso but me ma no particularity na me ma me se me nka de wo mu nyina enti na me se me hia me ka de wo mu de me ma ne pe na me hia wo mu ti na me se e se enti na me ko reyi ba me hu am ba me de me ma jo nya dai eni so ei me di me no no se han hwe e ye se na me se enti me fi ha na na ha ye fitting shop no the reason why ni no se han ei enti wa na me ti am ba ko and now saw man no say hey o voice ni dear e kwachiri o ba wu na mimi nu du nkomo ni dia meme voice en kwachiri and now I see you in the yedi we call me adano ho na me born na mani na me say da same say
4: ya mamu nyina mama kwa bad ba ku me 7.9 fm na e ye ejuada june busume no ne da etoso edu no emie no Shady and Ponya may add our room, and then so yet a so et in creme. Church and my Eddie Abojim and Moja dear who of his sonny and Yakase, Asada and Kenya may or Badiano in Sansa or no not doing tea, and not yet Sadia yet Sabrin tea. Baby, I will be ano, my mama crab and I may catch your Sadia Tibiano when young compo, I be Eddie and my will be Yan Sadia when ye Nanka and Wahun Sunny Huatono, Nancy so when Yanis.